0: nakup.
1: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
2: Italko keramika. Arjava spricelju. Italko.com.

0: pametni nakup.
1: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
2: Italko keramika. Arjava spriče.